su dine ne mono ko to dai ni na ko to ma pete me ni na pa mu ka se woni a hine bo hine sa won ke ka wa sa won ke ka wa ata mo mi ya fi o u fa ta sa lu ji aye yi atire bebre ne woni patrin enyu bo kamento na so ba tu atire

wosrewo se wadi awewa to so a ama pressure ama pressure ama pressure se wadi wa ha wa to so a bla wadi che you mean awewa frako awewa frako wa ka frako bangiri ya frako ya ria de ko hey.

atemu satan fo we ni de empe ya ni wo mo nan so mo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra boso mo mu di nya satan fo no wo mo na me somo na me jani ko mo sira ba mo awu ba bi bi o mo hye mo mo hye fa nya me ma ho satan fo.

0: You are listening to the Optimi radio station, Ghana.
1: Yama sorano na huma broso
2: na doya so
1: ohimade ba ko ma hwene ma hu ne se e kristo fo brewa nyankopon aseda ho nanso e ba se ye mi se nyankopon ho bia
2: sister
1: obe jina tintin fria no pa no oda su bi sa no
2: oye
1: nanso na seda de e ye ni na asa oda fo member wa seda nsa
2: e ma wa seda nsa
1: entie me ni onu tuni bi ya adwen se ah Maseda beye de nasa.
2: Oh!